ay. Laloda yung kao para sao lalaw bulo lalang laloda tayer kakita nga duro nga tuka tabang ganta luang ay ya nga lalo duro nga

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.